0: Buonasera, mi rovesci becca, sono da che.
1: Mero bisi bo beka so da ke beba ka kiro go soro de ikro mo la bara bara so to kuturu ji ambira gi ada ma bara bi ba ma bi sama bitora tine bo bira gi abira ba ma ka gabu dan ko mo la sa sera go son de ikro mo la sinan be ka go sira bu a sera ban ka gi ani da sera go son de ikro mo la mo sira wi sira pere ku de do gi amne na da ka go sira bu ba sira go son de ikro mo la Sabu wari gusono suru sosi gusono suru sosi ya to anwa yen e gusono kwa ya bra to suru yupanya wiba wimbi sheru kwa mi na tawa ya suma ya donami ya bi ka sheru kwa gusono shukuru kwa se suru kwa no sabu wari wiba sherte to koni wenti mira mira shishu ma dona shishu dona gya ya o gusono shukuru kwa mi mi to Igusro ko ya bro si suru ko ya no gokura ne gusro usun tu sawa usun ki awo usun ki amili usun ki ami to ye pro si sandan duke sando to sa ko ura behen sa ke un biragia be sa gina die ni sa dimo me bra ka ni ye shire ta ki ye gi e ba ko la gi ta ki to ki me bra ra ku pa ba sa dimo sa ka bo ado ni pro tieni burama awa Mishora sapo guraba sakete mbira gya nakode ibam swa dakia ikuro kwa ma wera ino. Na sera biro bise beka so da ke vema ka kiru wa kwa ba ya so mini kwa ba so ra sako de be sa kiru kwa radio forte NTFM 96.5 go so de i pro ma wera ne so si na u pa na la ma be cha ki te tem na be te so wa kwa me bara bara so chalin ya ye sa me ye lu bara ka jianu ye we me bara ka jianu ye we pa de ma yam kun ta ki mu to yiro ku be amira be hendu ngbo we ba si ka do bu be pro be ba gbe a kwa kwa ala deme sami so bang bi ay kwa jeni bara yomi ya kurantaki mo badi ma torun di mo po bwado amatin gi ay ya kurantaki mo mona boko ko babura na ye longi ay ka wurama be ba kibu dumi so ka de ba bandu aso yi kuron ko onwera ye sababu nsona cha na sakitiri na ne wi draw uye nyiru mo wi gaba suka ba gaba ma suka mo mono to ba ye nyiru mo to ko u sira We bagudu karibu ye we are masha bim when a bim when ze gabi ibe dinu ti mommy tombe sirabe to when ze gibe be beraba ti baron ti mo to baraba ka somai bara yeme bamu dedete mona boko ku buka dianu yewe berena yewa bakia yewa suya yewa babankun taki doki baba bimbaka yemi buku tona bankun tinyeke siba kuro banka ngwela to gwe uku mbira kia kwa su tunu ate ate me batianu batindoki bantindoki to anandi a ye numbaro akura nye menshe wene diani nushaka ni di mene miru dobia bagaro iba kuro ya timoko to dedete Mengwe ne msa mina miru to mbanso na bala na babuhika baki bure diani ba yebo mi munkunti mo ba yelo yelo kobe bala tewa bewe ten matote to pilipili wera akuru wata alon muka unomari chango hamaile to derete chambu hiko mesa koko ne so sila okba ne ndro tro sila takba o de o wa ante til so lon kay me e bar ma dan ti bar so bon me ne tro si bon yo krakra e mi bara bara so ni ye mi na o si ba pelu ndi won eto wi ku da o gari gire baguru karbu kawru
2: oh
1: kakiru
2: oh ba hega yuka
1: oh
2: oh
1: anan yin ola
2: alafia
1: to nare awon e dira awere When I tell Nana Ate Brahma Pada, so Gary Giri.
2: Gamma.
1: To Diano. Nay, ye me ya is carton to go barum. Me by Sokomo.
2: Yes, I'm so carton to go barum. Oh, Purim.
1: Oh,
2: yes, I'm agroecology.
1: Agroecology.
2: I'm marking by agriculture biologique.
1: To.
2: To. Yes, someone. They may yellow a girwa, behind Sikadoba, behind Devusa. ye ko tombe me ba ra ka dianu yewi be na ba yemo dobia pakiwa dogoa ye kuro me ba ra ku mi iye me ti buga busaria ta ki sari tu sa e ba ko nyeka ba ko ye kuro wu kwa ba ye mbi mi ruwa be hen sika do ba be hen de wu sa ye ko tombe me ba ra ka dianu yewi be na ba yemo dobia pakiwa dogoa ye kuro me ba ra ku mi iye me ti buga busaria ta ki sari tu sa e ba ko nyeka ba ko ye kuro wu kwa ba ye mbi mi ruwa be hen sika do ba be hen de wu sa ye ko tombe me ba ra ka dianu yewi be na ba yemo dobia pakiwa dogoa ye kuro me ba ra ku mi iye me ti buga busaria ta ki sari tu sa e ba ko nyeka ba ko ye kuro wu kwa ba ye mbi mi ba bure.

0: ni won su wura de be he yeru wa ti ye do n ba ra ka gberuko mi ba ka tasu yewe mi ba ka si dure mi ba ka gbe egbe nu dure mi ba ka tasu dure ba kun taki duke ba kun ti nyeke pa bu wuku nu wo kru na ba ko wuku afa ti di an nu ka ye nu ma ye baba nye yi ba nye tunduke mbu ka ye bu ka kokoro nu wu se du so to la ke ye ba ka wura ma ye bese bese de ma giro ba bese bese ti momi igbe nu ti momi ye sa ye ta yin igbe nu pa mba ka akwa benin mi ni
1: ta
0: ma bese si na pa hote ta gbe uku ka ya sa obu so rumo mo e to bebe yin te momi sa ki tu i be igbe ru si pa e tombu san sani se ya pa bu wure ba nda gbe ruko ta sa ba mo gbe na ba mo soja ba mo si ya ba mo banda kunda ma ta ki duke bakunda tibu nyeke babu kadiani ko ye bandiani ko amaka nu yabruda babe yiri kisimo bako meri bako tubu anye angre duki ekatun duko iba angre
2: amaki bi
0: anye taki duki
2: batre taki ye
0: babe taki ay imera mi diani ninu amango ikerewa
2: ninu taki bo
0: ninu kun taki momi maten shi tonguru kana mo ba ma ngwen fi ye sa de me na giru am de me hem ba ben de ba ka yi we
2: mi ya ha de ye lu gye
0: de ye lu gye
2: oh
0: ba yen kilo dramo photo photo ti a we ru sai
2: mo
0: mi photo ti a ba ko nu ye de
2: gira ma npa ka ka kwa ba
0: to
2: ana go kila me o de gari we na shi o
0: de gari we na shi na giru am
2: oh
0: ama yari wa ha mo ama wa ha e mi be hen si ga do si ba ka iku am ka me de bu saka si wa ba me tan e so san dabi tro de me sa name ni ama ye so na be dunia so bo fukpa nwe fukpa ngura ma su ko de me nda ye ri san mera mi ben te mugbimo te menti e ba tro ba en sol da tori igbera mo ye puro ta ki ba angre ba nduke mo ye bi ya ya ye bi ya aye gangunwa giso amba nye wa gosoru deba coming garun wa benin mi ni anda mani wasi
2: nupa
0: to
2: bani go
0: banu go behen mesa
2: time
0: tonu ku yerura an ka gberu ku akwa uku ka gina kasira akwa tenkura tenkura pa ari taka ayewe pa ari tasu ta taka nuku pa ta si dure an tasu nya agbe ndure pa do bi dure ye nga se ye timom to mi esa ki su gbe uku bo nda ha wesi ya sagisu be ngunda ha wesi ya mi gun mi agbo adu wa taka si re won mi piko ama inye mbaka baka be iko menno bebe me kurumbo kurumbo ne mi atinga gabara ne piko piko piko mi be hen si ga do be hen de bu be si ba ra ka gbe aiko ye ndia nura marfani mo to ye be se saka igbe te fi se nwe no su tombu radio be mindi television be mindi be situ be radio gi pa radio ton dam no anu tombu san san si ya ye son ye na ka nam ni si asuma isa ko du asuma pa batro su sa won amini wi son okra batro won ke sa won amini ba mo carton to go bar 2025 wi son tena son nyera no ka yiru se ka son tena ti asari sa ko ye njaburu yara tabiru son mi mi sa ko yara nwe won wi adianu jiwa e ma won dianu jiwa antaki duke aka yaburu yari ma
2: ta
0: nwe ya paki wa dura ma kun taki duke ana ben ya buta ko stand be kwa sandu wata ana ko nu wen sandu no to yeso aka na yo na ka na yo kai besen ya bute iba mo ka ton ko fwa me sa ko e wukia sa ba meru wa sa prefe wa sa wi sa sina aswa ko wi gbe ru una no ka na sa benu winting win bon wi da wa besen borgu temini be pro ba ko nami kahima eton tuko baba les partenaires techniques et financiers kabe kwa sa ko menam pa tombu san sani se ya ide sube henge rung de mi yura tuku ma gberuko san da taki duke tuku tasu taki duke tuku gbenu taki duke tuku fi taki duke tuku mori taki duke arfani ya wa yito tu
2: chakudo bandiani dimo ne masa diani dimo yanko de shooter
0: Yeah, I call the sute, Alfani wa to.
2: Oh.
0: Alfani wa, yes, or to.
2: Gabako de ya. Mwe, gison toru. Bakuntaki toke, zero kura winsi. Demi yellow, ye nara no mo. Ah, demi babuka, buka kora, buka koronko, boko gira ya hutoke, sumo. Bow he, bukora, kora, babu, tebe, barakome. Yakai bara toke, bim sura konsi. Bawo diani bi dan kosia ihara yin irami to yen biru pasna ma ni garu no na bisu yen to de yiba poro ka pe izama de ra siaro
0: to yesa kibu yen yen saban saban ya giron ko yesu si no
2: to
0: ama yiri kisi ya ko kikisu gasu mwa ya gasu ba mo carton to ko ba mukuna temen gbera temen sakara kwa ma mukuna e dura ya pinwa de ko pinwa de kon ya ko tite ya de kon
2: carton to ko ba de ka be hembar mami
0: eh no mukuna e carton to ko ka ba tru bar mami
2: to
0: ya ka sa su sa ya ko ama ya ya tite yo de ba kon te ye
2: on ba ka ni ora
0: ba ka ni o sai e sai mo ba ina ya bu temi mi sa ko fo a e u ki ami ko ye ka ino nu wa sagi so an mukuna e dura ya ko pa won temen da sakara ko mi ko pa me ti yo ya ko twen temen bammo
2: da
0: ye mbiru
2: de
0: me afa ye dimi an te gbe ruwa agbe na gbe gani mu bu yen ade ai don meni ka e ku me no apin ko ka so duki
2: ta
0: pa won wure akoranko ye ba mo ka ton duko barumba mo de terro ou de fumul
2: ta
0: to ye kuro ye ru be ye run ton ba ye kuro yan mi ba ka ye ade ye sa ye la te ba mo angre ka ton duko ye ya e costile ko
2: ta
0: ye nti ya ta su benwe ya ko gbe nu de numa
2: benko
0: nu benko shinti ko ma pa ki ya ko benko ye kuro mi e si ba ka sanro to mi esa ki bu yen su tonbu la ka iwe sia nganu so arfani ya wa mi to ara ma fa idi yen ye rura banko ye be angbenu ye wa nukura mande e ba temu ya ma to me
2: bi
0: na giro na sia sia temi atin sabe nu wa e na biso gura
2: nyana
0: mo ye biso agura na kuko su kiki ya kasu gbe ganu ye kuro ko imena ye nga ba kuro kon yenga ma mankik anemo ne ale mo ka de nu gina para mi panu kesi mi ipro ya ye ko da temende mu bammo
2: idura ko so de ipro do ton te tan tura pa bu no bu ka so ko ay bu si abura ya
0: de ma
2: de mi mi na wa mi ni bo ko ne na gari rin bi ke mo gbe ko ba hon so ataki dam paro I an wa do esi si la ga yi ki yo bi ke o ka ba mi dro baba ya o mora ban chun so akenya ni na ko ra bi ga bi ke o mi ni na so akenya ne na so akenya
0: na so akenya o mi
2: o bi ba mo ba ko so ko ba pa bu giri kan kra so
0: damba ya ku muyeri
2: o bu bi ke
0: bu bi ke ma
2: ba ma mo ba ko hun so si akpa hun so ya
0: o si ya
2: o be sa sa sa ka pa un ye si nu sa si ra mi ni a o sa ki su we se no ku a su kena
0: Kena.
2: Oh, Zubuki Kena. Kam tia, weru kane, wataka wakuru, weru kane, weru kane. Damba yekwe tari, ika sum kame behesa kite wa tirem. Kubu gyan isabe torium, beka kiru, katon tuko barum, ade ishwaya, 01-44-70-44-44. Mekwe tari, ba iso kasum kame. Ba tomba saki, Radio Fraternité FM, 96.5 so. Ya shonsi ma basu swa daki, wana gi ka weru. Kawero dengi Kawero swawi kari kokpon urama to barabara so tare sari kokpon urama sawi mara Kawero Ala ngusuno de ikpuru ngwe achawan sokuru mara kam to oduma Wena gi Kawero
1: Oh
2: Allo. Rafia. Ma balo sokmo.
1: Je
2: vais. Hein? Non, ma sa sa ro.
1: Non, Sylvestre.
2: Ah, Sylvestre. Kawero.
1: Oh, Ibando.
2: Rafia.
1: Oh.
2: Zaman ja sokmo. Idura Silvestre. Yira mo.
1: Yira mo ya.
2: Oh.
1: Okay man. Isun poteri kaya sa yo po pa.
2: Amoro.
1: Nene kod isun poteri kaya sa yo po te po pa e ko.
2: Idura suru we so yenda no kairundi.
0: Suru we so. Suru we so ya
2: no bu kairundi.
0: De se ka un so tenati asari so itawa mi.
1: Idura.
2: No.
0: Tawuru so mi ya. Behen kwa ku meri yeng u sami mi ba ba ba ya bute yari mi mi sa ku behen giru so ita ha ku na ki mam be daba ga kwa nken so simi
2: o dora
0: ton te toruwa sa yi toruwa ala mi si sona mi suru so nyera no ka giru nkwa ye si tiru aso ba ka so suru se ya so nyera no ka ita pasu dasu be feru meri beru mi be ye sa giru ami pasu dasu ka inonu wa
2: igberu ga mi da
0: sokuno
2: sokuno ga bai dai meri be ba gberu san
0: me ba gberu san e ta gweru aba mo ama ye ga ye puro ba yu batasu
2: ta ki serimi
0: ba gbenu ye mo mi ba fi ye mo mi ba karot ye mo mi ba konkomru ye mo mi ba tasun ti yo ba tun sa wa mi ye ga se ye ta ki mo
2: itura da sera bebe ti kwe penso kuma kamtia wero kadne wataka wakuru wero kadne idando kema anwa baton basaki radio fraternité fm 96.6 so sera ma conscience yake ni giba ye wami kwa zama busokuma pasu bonuku anwa ubikia dabino kadiba bada birai to mi kabu kanu mi bibaki bute dialo dora barani banko gbewuko nko jeun dora urani maya kun pa wi kun yare wasi yeso na baranta ki denimo to derete iramo kabisoni
0: ye na gerwa me ne diani debe behem baba aka diani je te suten si suwa
2: o
0: nga won si ye waro akwa me anta ki duke aba an danu nyeke wonti wa uka ai gunon konso sa ai nduru buni se aka su yi pa aka yori pa aka insaki na ama anka ina ye ntongoro ye kiroti aka tonduko e ba kiroti ami ba fi ya no dora mo foto tia
2: nga
0: ka ngia do foto kada wiru u foto ka bonu
2: ta
0: ngano so winye winye beba ye ngarfani ye bako e dua
2: beba gia yemi
0: beba gia nyeme nini
2: die na mi
0: bako ntaki duke mini ba ye tinye ke mini ba ye kuwa diwe besem sika doba besem diwa raka gburuko mini ngarfani bako nu ye dua fuku fuku
2: to ben kaso susono ilana imera ye ndira tomba nkibu kataki toke iye kafu wigia milo
0: ya ne ya bu gari san wa ya sa dunia ini ya bu te ba nati jeta nati ba ka ye rura tonuko an berumera nyenu bako giru nyenu bako ko de ta ti ai ta yu ama bara ma de nu ye mi se ya won agbere so se dia pa anu ka wura ma te sadabia sadabia ma tomba kuma ma tontugo benti be oka sun yikise nawa so akuma ye akuma nyara awuku tai wokuku no domba ka ewuku ape ye ka ibena to bi eba ma pa ngusi pa nka wura mo ba me ye run demi uku suku ye kon manku me sakura dasu suku asara wa
2: a benti be wa iso
0: be bi eba ka manyina
2: ta
0: bi eba ka ina projet ina gelmo ye si so rusa momi bien bada ba besen asapo be
2: ba sira ba kiokwa
0: be ide kuma be ngbe ko be la wesia yeru ndeni so
2: idura bebe ibo kweso kuma na be kankara sundamba ya wasia mu kamtia weruka ne wataka wakuru weruka ne ya be shukuru mara ikuroni pam mwela ikura hon sakite de ya be hetora anwa wene bai pro u sakite ni gbeugo ngere ba mu wi ku magbulde unjimo ya debi toroma ku gbulde anjimo ba dabi ba neto be bataka mu antura sunu mini maro sunu mi to bara ne bataka mami atuwa ibra yaruba
0: I will not try.
2: Don't they we who Marosumi Utakamovi Taho window? Seeing Wimboro Guiara on a year.
0: Gamer,
2: but we don't, buddy.
0: Oh, Bob.
2: But they gave my Gaman Bira Gababa, mommy,
0: mamma.
2: Eh,
0: Bab, the poor true mummy, but mommy.
2: Oh, by Utaka, mommy. And as I
0: have a hanger of fat,
2: Yabrawan, you at all. Uncle Robin, Tosa Sera, baby Mokwesok, my Sokuma, come tea, we look at ne. Wataka Wakuru, we look at ne, we look at ne. Was all the equal where Sir Caramon, baby, Moki Sokuma, Baba, so I, Niggy, O Bandu. Niggy Kawuru.
1: Oh,
2: Idura. Oh. Da adnan su o figoro o ta
1: don ka yin ka ko te ta yan fani ki a wa te adian ko ta ta dura an ka yi ma ko da ka ko a e me ba gun le we ja yi ta ni awo
2: ta ba so
1: ko ko ti a ya ni de
2: Manga yan sarako
0: ga
2: ya yanda to an kwapare won kuro kun do ye to agun de bi amma to ba no
0: so menti o muse minelo sa
2: to be mu minelo ha badnama ba sibri do ye lo bango ne ye lo bango ye no grandi o ho abira wa ha ibara rako busuni
0: eh
2: ma budnam
0: mumram
2: di ba kuro sibri gundu bo to yiri baka eda sibri do ho wa ha to ba to ne ge kawuru Ta.
0: So, in as a mark canamo, behind Sagitti had true of Nita Ham in Debae, Besser behind Soru, Tombu, San Sanin Sea, Tombu lack a waste yame. Be Dunia, a battle on some dozen villa planet.
2: Oh,
0: Besser Tim and Dunia as and did someone Utia so, Yenkua Minigun, Paracumini, Yada, Yapari or Girai, Yada Washington or Gay, Yada New York or Gay, Yada Rome or Girai. To be angano ga kwa minigun
2: o
0: ante da tro aso angre taking tinduke e dani no nu kena moro
2: meme
0: to yenso ide ye de tombe biasi baba nyerumo be ba nyerumo sang pe tu wis kwa be ba nyete mo be ba aka taking guy na be wa kwa be la wis ya ide su taking duke bu kaka ide su dianu ko ni nu kun taking mo de be yiru ba aka gberu ba ku ye mbaka ku alfani ye wa mi ya kwa toto ye son se arsuma pa sa la missing di senka da asibiti sa ko ye ya ko sa ko kai taw yari be be ki bu e gayi sa sa no ina pa so be to si ya tumba ko ba nwa tonu sand by the mito no yiru ah so ka de ma ga wa ba baka
2: bagai giru
0: ka ba si baka na au sandu si baka na si baka na baka na soja baka na wako yen soja ni na duro mi na ntaki duke si ni na duro mi na ntaki duke karoti ni na ka ina mi na ntaki duke na paki ni na duro mi na ntaki duke yi son
2: pe ko ko son diringe ya kun sangi
0: ya ko imi awon mi ye ba ma ye paki ayi mero me temen tasume ansu sonra ni o te akia tasuki anye mura mbeti ade ade me sisu pro ya konsa ere ya mi o yeru be hem ba tumbu ami o ba ko tasu yi wa pa ta pa su ga pa nna kuroso ba yi duke ta go bi so bu toro nyeka
2: no
0: to ye bi kuro ye ade ye ru ntum ti ba ra ka te baraka ba kan kan bi ya nwa
2: no
0: to ye we ten ba dabi nanu wa go bi se sa ka logo tro da
2: tro da
0: to ye sa ka ki bu ye ton bu bu de bu da ha bu pin ra ha bu pin bu ye ru nde mi su e wure ya ko fun wa fani
2: ya wura ma
0: ya wura ma
2: to idura eh won ka kiro won ba ka giro go shro de ayinu turi bani
0: amen
2: be adiri ba bu an do bi an tra de ba be mo ado so hima me kira
0: amen amen
2: oh
0: bu ka sun ton te turi
2: amen amen o
0: sa ton mu so gru sa get mo be radio ni ye esa be hen radio partenaire
2: oh
0: mama radio para ku esa be hen radio partenaire
2: oh idura
0: eh so sansani
2: se ya so
0: to ya so
2: idura
0: so zama ide na ibe hen waruke na ibe hen ya wute na tawru somi
2: to
0: gira ita me so fa yedi
2: etura na sera be bisu be ka so da ke be ba ka ki za uno ngi to re sinka ba dire gira ibe be I sun so da ki radio faten tfm 96.5 so me na sa ki 96.5 ke ana sa man ko yu ka me ko I ma da bar so da ki yin sa be mere da bar sinka tin tu kun gi gira ri ne noel mohamed audu na ko gura ma mini an wa de na sa ki te para na sera be ka kiro ne so ko ma you know tri bari me sha kana mo ira me bi ba gudu karimo wi na mini u sha kiro sa ti kwa bra antwana usona de uyor turi bani gai shagirwa mi ngere washi gai dori shagirwa ni sanu sanu sutaki komisha tubani baishun shuru kwa isaka na mwira mi ikwaka hombo kubakaro sina isaka na mwira bi itasa swada ki upa sanka simu

ama jolomi u tunodonu dawe bapa nundu kijawiyo bene to da foragwe.

0: Sagi soma da mi se won ora iro ka yen da don buka ti an suru no ba ti an son wakura ti a pa ika wure radio fraternité fm so da ki obu ko ba no ba ni so ko ba iso ra na ko be da ba no si aka be sem ba run ba tonu da ba ni na ko be don si am kura bara na sa run tegia ba tombu gabu kame mi ton ko so bu gbono ba ba be kame to be yen da ba ka ye shirani ko ino Besem te yiron je bankoram biragia ni maridagia wa na bu sobu wa mi ube sena me tin da bal ka yeshina kweno amembiru bala na bibu be bakola na bu jiru kwashi ba kyo dia so babe garasha koshi abon to me tin da bal ka yera ni kweno ko ba mantura pa ma ni galuka so mbere beri pa no kam wa kura no bu yuka yibu na sera biro bisu be ka swada ke be maka kiro We castero aklaka via irikisidi don bu soni bine gison yoka ikade noella momed aoudou non non mon no le kamo kwa don bu saka bambe dabar nosia nsire wura manin dal so na ko de zawi mbira gandi ugira mamro ko kwena akwena tonro mero bi sibo be ka so da ke be ma ka kiru be be wan ya diru so gu so be ye ko yara bi non gan turi pa su kana gu so de mbe no turi kura ka dro no ti a wan ye sa kana mo yira bi bi be mi ka sa fi ko ba ko wan ro mo imbe nda ka ro bo non bara ro man ko yo ka me cha nan da ka risa ba ba da ba na ko gbi mbe don si ami ni yira we kere ko le ko le yini ba ko ra na bu ba yi tori ye no yiru si ra bi wuru yiru si iye ba bara gbe ka kwa yiru si ba ko ma ko de de tira na na be bara mo relais communautaire ba mi ba bi he ben tru ka su sa kame me bara na ba ka wa wa ro gen so ro so me ba ko ra na bo bi be ko ko re no tani te bu be kwa yen ka yen di ko no ka di ko no bura na bu be kwa bura bura to na u ga girwa na ko de bara bara so ni imam wi yaram bar no wa
1: ok ko ko de zen tu ya sa ba tru ma me ni ko ha premier tu ko me ne de zen tu ya to mena si ya go tri le 12 au 15 ya go e komigo mena bogo ya wa so atakura ya wa so donga ya wa so colin ya wa so plateau ya wa so laborie ya wa so departement me gum go kore kore ko miam mena sa wo gere kore kore yam ya sa ba ko so ya du ko se yin mo ga de bi go nsi mo no te so ko go ya yin mo ma pe no si me wo gere yam go mi e bu ga ba te ta ya yin wo lo ga kore kore yam mena bi ba ha zero a 5 ka ba wa te ba le ho me kore kore ya wa na bi ba wa ba ra ba ko kore kore ko mena ye ha ne su be no si
0: Angwa yo debe ogiru ami katon tuko balon ogiru a jiru a senka ton nyendirum senka wono ogira ya maki kwa giri suru dablon galon to dedete kwa ikpulo ndedero yari enwa gwa kren kwa kwa kwa men nanda mkwa siya ye ben bibu isiron yinon no isiron yinon ba bibe ima tombe buna bube kwa kwa kwa no tarite bura bura ntona ben no so wahara gachari dabo gachari timemu buwando buma gia sema bayen kio kwa badaba Wakaurama mena.

girmo to yingwene sube jua jua san nan dwemo sukura merima behengwe kamo behengwe hala kamo sukura me buhiku san nasa derime to yiramira behengwe hala kura kanku yara kae dwa abiki dwa iba kuro ama shewe anone doki to muna na mwela inwa meen jinda balma kayera ngele mbe no siyani muma mekiri na ibeti ya ni to iye behen birente mini ye behen teni rukpo ula na ubanu suwa wiro miyada wadayi ula na ubanu suwa mi ye unkuru ome she ye metengia nije mbira gi ome ye ukura mi ula da domi bala nabate no broken wano za sarangam senka majire girari birai bate no broken wa ba behemini behem brete mini brana baka kenya to ya buda unko banko da bu no sina bebe iwa sanu mira no ti akwa ya isanu ti akko to yesu asora ura da waka be dema ye ba sina ka bente nyiro wi abdurrahman tiani bagari kwa kwa bada baka urama misho ba yibaru shwi mi bosoko de ton waka no saka bera boko le sina la bobo garibu kyoko bu meri me boko koko ikuro ndanka ngwela miso to ye ntombo neni nkireni bila bebe baba shamba tenkuru momoni babe hege gabo baladaba sofe wili kame wi adamu sika abu wi asan kwa de la tebe bebe ibete inakwa bumbira gya to badaba wi kapak be kwa kumaruge so yeba wi kame wi yo kama ya no ti awara teno broge babu kenya me chan beba wahara mo kirete mo bu bebe ma chamba kireni mo baka tenkuru mo ni ba kuro ni kwa wangu swada no ti aye wara wemye bakamo teno buro kenken ya bu ngira bakamo babe hepuru behem birete mini shua su dono inwa me yenda balma kayara ni nane mbe no sia mumma mekere na ibetia inakote be no sia mini yirara ye yesha gubankure ni beba wa gubankure sho tombe barada baka bambiro nishiru moya yama ye te nyuro wili yeba tete toda kabila baman tete toda yeba kwa bawa te nyuro wila banu jimi romia do wala yin bale basiera miura na uka be bile kbali mi darba son gia yeba gari girwa bale be baishwa bale beba suwa be FC be jibu ya bale beba kai noti ya chan meoka kbali mi beba tamaduke meoka turo turo mi be guvendema ye yoko kuyuka shin yowosu ada bale yensu asoro wami bewa kunkwe buma gerge gire mi se siarabu batori mo baba siaramu deme ube busika meoko koko teno bro kenya mbira gya nka dediri yari ka meoko kogbe soma mbira gya gbe uku nka wosu ada buandobu mbira gya kasirema ke dirun ke odia mbira gya me inkoka wosu ada iba kurongari yeba kanamu babu dandoke domi bawa makagema gai dabinami yebeba siyasiya mte nyeru po wi unwi neni ka hebe hebele ka nize teno blogging kenyabu to biekpuro unwi neni wale bane a beba unwage basia la mo menda gusono de ikpuro mangwela ingwa meyenti dabal makayara nane mbe non siya mumma mekire meru bishibu gishon gya kuma menekira bon ama barabara so aringwa tena ko yini beri mi kriyeto mbira gya bara na baka drogo dami ni yensha gina siru diru gya gobi yira wami mi yasi shuwa uti kuchi to bawi mwabayi sekreta yaka diru mi gya ni to drowi ye menansha menka do onka wini sakura na yengari su be non siya wuchono de ikuro mwela Castero aplaka wia u ilikisi di nobu soni mi utaki kilikiri kane noel mameda udo nono na nokana makwasi ya kusonpindu meri.

0: Salamalekun fun gbogbo patapata. Je mi si sere fale mo mo sejumo keyin pe eku asiko yi ni lokolodo. Eku ojo ini tin se ojo bo ojumo kokonla ninu osu kefa odun ta mo si osu kudu. Odun 2024 mo keyin ni lokolodo pe eku asiko wa. Aku bi ojo se nri Olorun ba loke ko fi alafia joba ninu idile ni ko kan wa. Aki gbogbo awon omo ya wa muslimi ti won tin mo ka bo. Olorun ba loke ko je ki awa na ki a le ri ona abegba ni ojo kan. Ki awa na ki a di alaji. Je mo kin pe ku asiko ni egba keji lohun ni baba oda wa tin se oda mo bo dada
1: ati ngbo yin owe ni yare mo ara tin be to si akile kan se ke mo so no jo tun ni ayo ni fu wa nitori pe ore ojo musoloku ke be to wa a o ni mo ra pe sugbon ohun ti o se pataki ni ki aki baba wa aja isemele se de ki o ku ara fera ku fun iyawo ti won je pe ti olorun ni ojo ti ni be ni
0: iyawo mi lo ku
1: iyawo yin ni se ti mo pe ojo la ni ago mewa la fe se siku iyawo
0: in ti bo mo Oye fin lo ya na awon na mi ki won salaye fun mi.
1: Oda e mo tin salaye fun yin. Oda ka tete wa jowo.
0: Won pa fe ku. Won ku ara fe la ku. Won ni ya ya olomo yin. Bi o si le goto ko ni to ko to eni. Je akiyin o aki gbugbu apatapata pe aku ara fe la ku aku. Aku suru. Je a o tesi waju ninu awon eto yi gege bi asa ni gbugbu awon ojo bo bayi. Oda nye baba wa ti amo si Oluvinsan ni won toro awo iye won la won gba ojule ise wa lati fi ki ebi taraye batan ni ojule eko kekere abi giga ti amo si les assurino ke dama lohun won la won ki gbugbu eyin obi omo gbugbu awon oluko la won ki awon omo na ti won lo ni dawo igbore la gbo gbugbu awon ti won si fe bere dawo ti amo si back ni ojo aje to nbo Olorun ko ni fi arebo ni kokan wa
1: ye
0: layo la fi se ayo la fi fi gbo isi ibajade awon idawo kokan mo ni awon ki awon ijo Olorun ijo mi to disa ki gbogbo won patapata awon agbagba ijo won lawon ode nikan si awon egbe koya awon mo ilu ikemo ti won be leyin odi won lawon gbadura fun yin pe e ma ku eroko dele awon mo ako baba wa Oluvinsa won lawon gbagbe yin o e ku dede woyi ayo ko ma kari wa Oluvinsa ti mo je oludari ojule eko adani ta mo si les assurés abi olugbani ni oke dama lohun ni won toro awo iye
1: oda weni are mu yawa ti won se ya pelis alabobo sugbon won ta bobo mo to manti ni won ta ni yawa ki ni ojo tuni won a fe ni ojo tuni lati ki gbogbo eyin ti duro ti awon ti se ipara ninu ile ti awon ti e gbadura ranse ni gba iku baba wa aje inosan e pataki ni akoko won fe lati ki egbon ti awon baba kende raji ti won je alase ni adu ba la npe ri won lohun ni
0: komigia
1: ko ki se komigia ko lo ni ni parakumbi na ni
0: sweru
1: ni sweru sweru be ni awon ki won pelu iyawo won pe won ku nawo ojojumo lagbara ti oluwa je oku iya ti baba ko ni jaba yi pataki egbe ona igbara ti jo katoliki won lawon ki eni kokan fun gbogbo ti won se lagbara ti oluwa ni fi be san furawa won na won se ki aburo abi omo bere odo mo be kekere ti awon sabi josili ni pe pelu egbe koya re pe awon ki won pe won ku adrochi won ku apole olabukun yin baba wa sabitaru akin yo be gege ni yawo re akin loroko ojokan won si ni awon fe lati ki gbogbo idile sawe akin yin fun gbogbo ohun ti e se je oku ebi yi ko ni ja gbogbo awon ti won ti ilu save ilu gogoro ilu kokoro ilu iduya ti bebe lo ni bikibi te ti wa lagbara tuluwa ayo ni ma je fun yin olabukun yin o nge asiki gbogbo awon ti won ta ti manti ni egbe mosirasin lati yobe lo won lawon ki igba se fun igba se din dibari ba sabe at bebe lo pe eku ojo ti nu eku
0: agbe
1: ti ti
0: awon ti won bo la se fun
1: ojo ti nge ya ona ki yin pe eku bi nkan se lo o je pe ko to di ojo meta ya wa won bo aso na se lagba ti wa
0: je
1: olorun o se alabo yin o adro ti yo be ni la wa pelu ya please awon ni
0: ya wa ki won mo binu si wa mo binu si wa eku suru eku joko
1: olorun
0: ma ku gbe se ndide layo ati alafia
1: ko rorun osu meta ki a wa ni ibi kan na
0: ha a o tesi waju pelu baba wa won julo ti amo si alaji agani amusa awon ni won je oluwosan ni ilewosan ta mo si ifewumi ni adugbo kanagbe lohun won la won gba ojule se wa lati enu omo yin are mo ma seju lati fi ki gbogbo awon ebi tarai bata gbogbo awon ti won se doctor ti won se ra lowo awon ni ojule se iwo sa ta mo si fe wu mi awon mo se aki won olorun ba loke ko fun inimo ati oye mo lawon si ki gbogbo awon to je pe won do bless ki olorun ba loke ko gbogbo yin dide o je aki pe e ku asiko yi baba wa mo julo ti amo si agani amusa alaji ifewumi ni mo toro awo yi
1: adupe baba ti won se sumanu majidi baba ele esu ti anapi ni salam aleikum olorun fi akoko yi olorun fe lati dupe taki lati dupe lowo awon osise ni ile yoruba ti le se ri fe ti are pelu se won lawon ki wa pe ako aponle gbogbo ti a se ni ojo na ife ti ani si awon je oluwa ko yen ki ife na ki o de rududu bayi awon sin ki yawo ti awon pelu awon mo lagbara ti oluwa ayo no ma je gbogbo awon ara adugbo titi ru me akiyin awon re awon agbagba kiyin ya ti awon alaja awon lawon ki o pe oluwa fun ni emi gugun awon aburo lokore lobire akiyin kokan yin be si ni gbogbo eyin to je pe enja yesu ni odo ti awon pe olorun ko ni je ki o le ki o ja yin nipa owo ti e o ma gba ohun re o ma fi se be ni je ni awon ayeye inawo isiku ati bebe lo won ni ki e ma se ro omiran e ba se ni idaji ni osan ni aro ani ke pe awon to je pe won da yin lohun lati je ki ohun ti eni lo nipa awon ewon yi a o fun yi ki olorun gbokun yin baba assalamu
0: alaykum eyin gba ti a gbinu igbeyawo oya won satileyin wa gidigidi a lo ko gugu awon
1: esanwo ke se pe
0: ore wa ni anisanwo on je yi assalamu alaykum abi anisalam
1: oda
0: ki won awon yanu awon ya dada
1: ni
0: o la ko gugu fun yin
1: abi
0: oda o tesi waju pelu baba wa won julo ti amo si falaju joseph ni julo se atem ti lu paraku won la won gba ogule se wa lati bi ki gugu eyin ti ra awon ja pepepe ni shop ti awon ti amo si atem ni adugbo depo lohun awon onigbagbe iyawa ti amo si akamaria ni oja depo pelu gugu awon ti won ro mo won ti won ta awon ja pepepe won la won gbadura fun eni kokan lokan ni lobinrin atajere fun gugu yin patapata awon iya loja baba loja ki won won la won si fi towotowo lati fi ki oba awon dacha ni lu paraku ireto je ni bundaru lohun ki won ki ade pelu ori ki bata pele se ki ase pele nu oba won la won ki gugu awon ya ba patapata awon mewo ba ni bundaru lohun ni ireto awon la won ke yin baba wa won julo ti amo si falaju joseph yo je se atem won toro awo awa na nbo lati ki oba lati lo furi bale fun oba
1: aki aduke aki won ni ojo ti baba ti won se belo jafaru asoloko ni eniyan la lo fi ku lati baba ti ohun belo razaka ti won be ni urutokoru yawo pelu awon omo egbon ti awon belo bisiri ti won be ni adugo ti tirun be iyawa alaja awawo ni damage akiyin pelu idile ni lokan joko egbe asiku laya akiyin be ni ohun ki awon ore je ti won se won omo ge bi ti jani mashuri debi to ayawo pelu awon omo be ni marshal akiyin idile yin gbogbo idile awon ana ayejitan ati babio ti ilu aye ilu yawi ati ti ilu sabe paraku akiyin awon omo eni kokan lo lokan joko akiyin ore ohun pataki ajebital bawo ni ko jo ti ni gbogbo awon ti won ti daruko ti omo ni akoko awon dupe fun ki o pe ayo ni akoko yo ma je o buru n sele sin o ibanje ko ni je ti ni ojo ti ni bere jafaru asola ko ni la won ni ki akiyin pe eku asiku wa
0: je awofese rajo die ki atote siwaju
1: oda oda sugbon kara ti mo ni baba wa fe ki won ajai samuel ti yana pe ni sedeku aki won pe won ku roju won fe ku ara fe raku fun baba ya wa ti won je pe ti olorun ni ojo ti oni mo so fin pe ojo la ni a gbe yaro si le ikeyin ni nkan bi ago mewa nile isimi ikeyin ti nse simiti ti lu paraku a ma lo pe lo lo wa

0: Ati Oluwa ayo ni o je fun yin e ma binu nje bo se fun yin pe ya felisi ni mo fe lati kiyin pe gugu en ti aduro ti awon gugu awon ara adugbo titiru lohun gugu awon ti won ti pataki egbe koya igbala won lawon kiyin baba wa Kende Raji ti o je egbon ti awon iyawo re awon ki eni kokan pe won ko aduro ti be ni arabere wa sabi jose lo won kiyin pelu egbe koya re won lawon kiyin pe ko aduro ti sabi taru wa kiyin o gugu awon idile sawe loloko ojokan nje sawe bo ku oni e nje won lawon ki won pe lati gogoro lati lo save ilu lati be be lo won lawon ki eni kokan pe ku aduro ti olorun ko ni je ki a fi be san fun rawo ti e ti daruko ti awon pataki awon ti won ta tomanti ni oja oja nla ti lo paraku ni ba mosara sinla ti adugbo yobe lohun lawon ki yin ba se be ba dende ifun ati be be lo be ni e ti daruko ti awon lawon ki fun gogo ti e se lagbara ti oluwa adara fun yin o ayo ayo ni fun yin pelu yawa ya please alabobo gbe na re
1: o da alagba wa ti amo si Saudi ara bi o ba te je pe ati rawo tojo mi lo kan awon ti won gbe to wa laroge ni Saudi ara ti won se carpenter won lawon fasiko lati bi ki ebi tara ibata gbogbo awon idile di ata ki won lokorin lobirin won lawon si nigbagbe ya ti awon olomo oni aki won pe won kwasiko ya won omo ti awon aki won yawo ti awon barigi aki gbogbo patapata awon agba agba gbogbo aki won gege bi baba wa won bi lo ti amo si afiji dara ri akade alaji aki won aniwa igba baba ara mi bale gbogbo awon idile to wo sin idile balogun dile baba wa ti amo si ya oro ya o firme aki won pe kwasiko yi gbogbo awon di ara patapata laki bi ki won ti won gbe wa latodo isa ti ara ti won se carpenter ni kalagbe ni won toro awe
0: be baba wa sumanu majidi baba ile so ti anda pe ni salam aleikum to fi akoko yi olorun fe lati dupe fun gbogbo lilo bibo ti won ti olorun se olupamo fun awon olorun ki yawo ti won fun ira lo ti won se ni ojojumo lagbara ti oluwa agara oni da oni ojo ti oni awon mo nko oluwa fun ni imo ati oye fun awon to je pe awon idile kulibale ti le bele loko ojoko akiyin gbogbo awon oko ti won ti ku ki olorun ki o fi won si ibi ti yo je ayo fun eni kokan awon egbon aburo ti won lokorin lobirin aki eni kokan yo gbogbo awon ti won ti daruko ti awon mama agbagba ti adugbo titiru aki yo gbogbo eni keni yin lokojokan to je pe enja isune odo ta wa kini be si ni to je pe ni awon yeye inawo ti e fe lati se nipa awon elo ti a nilo aga ijoko awon table ti e le fi jeun abi awon sibin ati bebe lo oni e de odo ti awon to je pe lese kese a o dan yin lohun ko ni buru fun yin o baba assalamu alaikum ati awon atu kini fun gbogbo awon ohun ti eni oye ati eni lagbara ti oluwa olorun ko ni gba ni owo yin o lo ma gbe yin ga ninu ise ti en se ayo akin le kasi assalamu alaikum
1: salam aleikum aki won baba wa ti amo si Olu Vincent awon ni mo je olodarojo leko adanta mo si les assurer ti won ton va suko yi lati bi ki ebita la ibata won lawon ki dile ti awon mo iyawo pe eku asuko wa lorun baloke ki o so asuko dayo fun kanukun wa won ni awon ki gbogbo awon oluko ni ojuleko kekere gbiga olugbana abi les assurer aki won pe eku se kalakara eku mo ra sile fun isimi awon mo ti won lo ni danwo olorun baloke yo ye ni kokan wa layo ati alafia awon ti won si kun leyin ti won fe lo oluwa kuni je ki ba ni je ko wo idile ni kokan wa je aki gbogbo awon ijo olorun patapata awon mo ako aki won gbogbo awon mo ilu ikemo ti won be leyin odi abi ti won wa ninu re olodumare won ni alafia ati akoma je teni kokan aki gbogbo awon obi awon mo pe eku se kuna wo karakara olorun baloke ko fi seyin awon mo na ki a le rere won je de baba wa won julo ti amo si Olu Vincent ni awon ni won je olodaroju leko adanta mo si les assurer loke dama bi nja won ni mo toro awoye awon ma tesiwaju oda oda gwen jiral oda ki a tesiwaju ninu awon mi lokan ti won tun afasiko afi ki baba wa sabi jamiu ni adugbo adugbo ti an lohun sabi jamiu aki won ani wa gbagbe sabi latifu gbe la ki pe kwasiko yi obo ni jiral ya o tesiwaju
0: baba wa armu amasoju baba wa ti won se tijani mashuri dwe bitwa olofi akoko ilati ki marshal Isaac akin ya ukwelu awamobile jafaru ashara koni nila amu ya ukwelu amu akin kwe kujotinu alaji muda marasala kinyo alaji misilu olorumbe adarafu ina jotinu baba wa uluwa mbito tolapiki kwe unifi aisan lo igba akoko nchoku oro mkwata kiasi kwelika kinyo olofi akoko ilati ki bio francis amu ya ukwelu awamo belanetu mbimu nibure disbeni afi akoko ilati ki baba wa ajobo pie wana wakini amu ya ukwelu awon mo pe olorun wa fun ni alafe ti pe yo ajobo gabe akin ajobo make akin pelu idile ni lokan jokan baba wa yusuf sule papa ajue wa lawon kin awon iyawo yin iyawo re ya afisu pelu awon mo oluwa agbe yin ga baba ti ohun yesu futi jani enko ya toto la fikin o lagbara ti oluwa olorun afun ni ayo ti o pe iya wa ti won toju iya mu fi won ni se toju be ni awon aburo ti ohun lokan lo be olorun ki eni kokan pe ayo ni fun yin awon iyawo akin wo awon omo lagbara ti oluwa dara fun yin gbogbo awon ti o se dariko ti awon na okin pe won ko ojo ti oni be ni baba ti won se mashudi saliu aliu akin ni adugbo yin lohun pe olorun a wa pelu yin je ti jal mashudi oni ki akin pe ko asiko gbele re mu
1: oruko re si falaju joseph nugulese atem ti lu paraku ya won yanu awon ti won fe ra won to yi ti won satile yin olorun ba loke lo satile yin ina o ten si oni baje yo ma lo okini akeyin awon lawon fasiko lati bi ki gbogbo en ti raja no julese atm ni e ba la rosette ati jo ni adugbo de polohun ni ba ojule eko kekere won ni awon kin o ki olorun oba loke ko mu e na je ire ni fi owo abi ke fun ke fi wo agbako ni fi wo arun olodum alagba ko ma fun won ni bukun won ni awon fasiko yi lati fi ki yawo ti awon ya kamere aki won awon alaja alaja gbogbo en ti be ni oja de polohun aki won abi gbogbo en ti ntaja pepepe won lawon gbadura fe ni kokan ki etake eje ire ani wa gbagbe to wa la fe ki baba wa won julo ni tin se oba awon dacha ni lu paraku ireto ni adugbo bunda lohun won lawon ki won pe ki olorun oba loke ko je ki bata pelese ki ase pe lonu baba ani ki fula pe lori won lawon ki gbogbo yin patapata o awon ti won se awon ayaba awon amewo oba aki gbogbo yin awon oda nikan si loko lo lobi ti romo te romo baba je akeyin o latodo eniwa mo julo alagba ti amo si falaju joseph nugulese atiam ti lo para kuni won toro
0: ni adupe mo fi aku gbegbe olorun logbon akin yo ko se michel omo jabuja se baba mu akin la ma sile deux ape ya bi apo ni akin baba eko beni awon ti won ku gege bi age fidele pelu eniwa recteur akin apo la pe eko ara fera ko fun ara koriwa adese mere se de kufiti ya won je ipe ti olorun ojo ti oni je eku aduro ti eku oro lagbara ti oluwa oluwa tu eni kokan ninu oluwa je alabo wa sugbon kara ti pe ojo la no so fun pe a o gbe iyawa lo si ile ikeyin ni ago mewa ti o sugbon ni ago mesan a o se awon adura ki a to lo ninu ile ikeyin lagbara ti oluwa akoko ti o ye wa olorun yo pe wa a o dagba a o to awon yawa
1: lagba a ju won lo ninu ayo ati alafia ki olorun oba loke dari asise re ji ki o gba si apotun re ki o tun gbogbo awon idile ki o tun se ki wo won baba wa samila jai e kusuru ani gbagbe gbogbo awon mo meme ti o ti lo olodum alagbara ko fi ayo kai gbogbo idile o da o tesi waju pelu baba wa won kilo ti amo si alaji agani amusa ni ilewoso re ti amo si ifewumi ni kalabe lohun je gbogbo awon ti won se awon doctor ti won ba won se aki won awon mo se ti won ko se wosan ni fe wumi aki gbogbo yin patapata won lawon fasiko ki gbogbo awon agbagba ogbo gege bi baba won julo iria kala fiji dauda ki won afi asiko ki baba wa filme yawo abi gbogbo awon idile balogun dele towosin idile diara won lawon kisa ti won ki awon ni gbogbo awon asiko aki won isade ara aki gbogbo yin patapata baba bale rami won lawon ni gbagbe yin o gbogbo awon ti won ranti ni asiko yi iku pelon lo gbagbe ti awon lawon ki gbogbo awon idile gande ni adugbo kalagbe lohun baba wa won julo ti amo si alaji ti amo si agani amusa ifewumi ni kalagbe ni toro wa woyi won lawon fasiko ki baba won paul agani pelu gbogbo awon idile pe ku fasiko wa
0: adupe baba wa ti won yawa pataki ya felis alabo ti won ta t ti manti ni akoko wa yi won fe lati ki gbogbo awon omo ijo katoliki titi ru nbe pelu gbogbo ijo katoliki ti won be ni ilu pakun bi yi egbe eni bi ti awon gbogbo goya ti awon ona igbala akin pe olorun wa duro ti eni ko kan yi o egbon ti awon kende raje ti won je alase adugbo osunru lohun iyawo pelu awon omo akin pe olorun ko wa pelu yin lagbara ti oluwa gbogbo awon ife gbogbo awon oya ti eni be ni okun ebi ti o je pe ni gbogbo igba en se aduro ti en se atileyin itosan torun je olorun a je ki gbogbo inawo na olorun asen fun ni esare ayo fun ni ojo ti oni be ni mo fe lati ki baba wa eruko sabitaru wa kin pe pelu iyawo yin pe ku asiko wa omo ti awon sabijo selina kin pelu egbe koya mi ti gbe wa gbogbo awon ti won je ebi esawe ni le bene la kokwa kin pe eku aduro ti eku nawo awon ti won ta timanti ni oja la ti le para ku won lawon kin eku nawo eku ara eku aduro ti eku aduro ti e se ni akoko isiku ati gbogbo awon yeye baba wa aje inusan je ni ipe iyawa mo so fe pe won gbe won bo aso pe ni lagba tulu aki se nipa ti aisan olorun ase alabo duro ti yin ayo ni o je ti yin o ya felisi akine kan si fun gbogbo ti e se nitori pe okan ninu awon to pe won se atileyin fun ile se radio fatiti lati igbati ati da sile nje ki olorun ko wa pelu yin iyawa gbe na re abi ka tesi wa yo

0: ni ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo si ni fun emi mimo adupe o tesi waju tori pe arojo muso lokun oku seju lokan je baba wa won julo ti amo si alaji wa iye mi bra mi siliu lati ojule se olorun be ni waju le awon lopa bele tamo si police republican ti lo paraku ni won toro awo yi lati fi ki ebi tara ibata gbogbo eyin ti en se awon egun awon aburo ti en se ira lowo awon ni sobu yi won lawon keyin o awon ti won ra awon ja pepepe aki won ibale je ibo ni yoruba ni abiden di chabe gbogbo apata egun lawon ki won dani kan si pe olorun oba loke ko ma pese alaafia fun ni kokan wa a ni ke sosu ni ko wa won ni awon fasiko iki baba wa ta fi to dari ko won baba wa sabi murama olubami alaji akeyin o ki baba pe fun wa ninu alaafia ti ayo olorun ko fi abo re ko fi bo ni kokan ase afasiko iki awon iya wa ya won ya ti awon alaja aki won pe ku asiko yi awon yawele gbogbo ile aki o awon omo ile aki gbogbo patapata atodo baba wa alaji ti amo si em ibrahim siliu ni mutoro awoyo
1: adupe weni yare mu ani lati so fun wa pe isiko ya won ni ni oro ti ojo ti la awlo ni shoshi ti oke dama lohun mo si na nje ojo pe isi nbe ni agumewa won ti ni eto iparaje bi o ti aso nje ki se pe ki a se adura ninu ile lasan won lo ni shoshi ti jo methodist oke dama lohun nbe ni awon eto fun isiku a o se isin ki a to gbe iyawa sile ikeyin nje gbogbo en ti e wa lojo ti oni ola ni agumewa a o pade ni shoshi ki a se adura to je fun iyawa akin lekan si pe lagbara ti oluwa o lo wa pelu odudu ni o fi ko ju ona kokara ala ayo ni je ti ni o wena re
0: adupe ki olorun ba loke ko gbadura ki o gba iya wa ni afefe rere afasiko ya viki baba wa won julo ti amo si okun mi sunday paul ni bitiru eko ojo meta ani wa gbe yawo re pelu awon omo baba chipadimi aki won baba wa ti amo si samuel dursamu eko ojo meta bi e ba bere wa awon na bere yin ani gbagbe awon eyan patapata ki ore wa je akendi mo françois pdg ope oluwa ni adugo ni ilu bitiru lohun aki won awo baba ki won pe eko ojo meta awa pada wa ninu kakiku karate ki sabi latifu yawo pelu awon mo akin won gugu awon ti won be nibe akin o aseba fasiko lati bi ki baba sabi jamiu ni ti alohun yawo re pelu awon mo eku dede wo ye ku asiko wa awa fasiko yi akin gugu en ti en ba wa dare to ni gugu awon ojo baba wa vincent ni lumono lohun baba lawin ti odo yawo ti amo si bi awi vet akin gugu yin patapata baba filme bi awu ani gbagbe yin o awon won yin laki ogodonja alaje ogodonja emmanuel lati won se oba awon apayi alaga awon apayi aki gbogun patapata fi e ko asiko wa
1: elegbede ni emmanuel
0: elegbede emmanuel be ni awon anko ni emmanuel
1: eh
0: be ni oba awon apayi nu to nje ola ko wa pelu wa afasiko ya bi ki ya wa je alaja aliye moto ni won kala gbe lohun e ko asiko wa oba loke ko ma fun wa se gbogun awon idile laki ya siwa pata ki gbogbo awon ti won sise ni odo gadoskuti aki won gadoskuti to je olori oko akin o ani gbagbe ya wa tanti ni odo gadoskuti gbogbo la ki patapata e ku asiko wa e ku bi ojo se ri ya ale ku suni aki won ti lo ni won ani gbagbe eni won julo re ni oki re do ni ki idous ido cause wa ki gbogbo yin patapata lanu atun gbagbe gbogbo awon won yin gege baba won julo ya firime aki won pelu yawo re rosini yawo gbogbo awon idile to si la ki ani gbagbe baba won julo do Sunday ti won se pastor eko jometa eko asiko wa baba wa alaji alfosin akin o ta tun gbagbe gbogbo awon ti won ro mo awon eto ipatapata oba loke ko ma fun won ni alaafia o ma tesiwaju
1: nje atule o je pe agola ko iseju ka michi be ni mo fe lati ran ti pe isiku baba wa ni ojo
0: abi
1: yawa e ma binu yawa yawa ya baba wa aja simeti ana ko ni sede ku yo wa ni oro ti ojo ti la ni ago mewa ninu ijo okere olorun ti se mo sinai nje buwa wa ti afẹ lati fi se kan be nje la gba tuluwa o nburu nsele sibo be ni mo ki idile balogun baba lola afuda pe ku ojo ti ni olorun wa pelu eni kokan yo idile yawa la bi bu ni aki pe oluwaduro ti yin gbogbo awon eni wa mo da joseph baba wa ni ye ogureni akin idile asipa idile olu akinye idile agbasi idile koshuni idile yawa bi automatic akin owo idile agbokun idile tase wo ni aki awon ti awura ti ke ma binu so a ri pe gbogbo ẹbí ṣe ń lọ ṣùgbọ́n ohun tí ó ṣe pàtàkì ni pé kí ẹ máa ṣe àtìlẹyìn nígbà tí ẹ ń tọrọ àwọn àwo bẹ́ẹ̀ ni ìyá fèyí ṣàtúnkì alákọ̀ọ́pọ̀ fún gbogbo akitiyan yín lágbára tó lọ́wọ́ olùwádó tí yín pẹ̀lú ìdílé yín ó ohun búrú kò ṣẹlẹ̀ sí ní àkókò yìí ayọ̀ ni fún yín yẹra àmọ́ kí n pé lágbára tó lọ́wọ́ a ó tún pàdé ara ní ọjọ́ tí ọ̀la tí ọlọ́run ni abo ti o daju yo si dabu wa on buburu awon ni bi won ti wa ayo mo kin pe o da oni
0: o da seun je afasiko ya fi ki gbogbo awon megbe ogolu apatapata ti won be leyin odi abi nilu paraku aki baba wa fi jidadari akari ti won je agba awon egbe ogolu wa baba alaji afosin ni aki gbogbo apatapata o baba wa tamosi mo muda mo da salani oja ze kelon aki gbogbo apatapata aki bi o pa suwe gei wasi je yawa ti amosi ya filisa labobo ti won ta ti won ti won wa ni ipo kan olorun baloke ko gbe se njade ninu ayo ati alafia o eku suru eku roju je ambo lati se abo ma binu si wa aki gbogbo awon ta ara ti nojo ti ni iku pelu olorun lo gbagbe ni kokan wa omo yin aboro yin ta mo sare mo ma seju loruko mi a sun ninu ayo ati alafia ajilayo ati alafia lafiji ire o odola